chi se unyame on kame hua ebade sa on kaga na mai hua die be na gana mai be chimi aye ebade sa on ka onya na oyari na oda ho ni wa die be no be chimi aye ebade sa unyame wa mati bia ima die be na ebade o ma be chimi aye